je ani panda khnaoi tong mani bagai tai analogi rui tong ne ang kha chungo tini kokduk ti narok pai kreng nani to kri haiphano ang narok no khana thok jakrani bagai sakthari tongo tai tabuk ke khana thotok rajap mung jeng khana laine khana thotok khorang opandani bisingtei

ke bno lang mani ba ke chong ina khang ke bno gana o tori na mo chungo bono no ti ye nuk na ni mo chungo imang bono no ti lai ri na mo chungo sapung jesa samungo jesa tomungo bo bin ka dalai tong na mo chungo au fai di hai no hai te tang sa ra chap mo chen khala la ye ne Kacang onorok tini ni pandano kenawi kenatok jagi tunggu asik kenatok kenatok terjapung, tapi tini ni oshal no norok or terjapung kenawi enjoy kelai tunggu ni.

Jora borok ni bekhano slairu. Jora borok ni bekhano muitumanru. Abahaino shairik jora borok ni kebang ma jorat no muituklairu. Abahaikleno shairik ni shal habui tongmani jora wo kapang borok no muitumano. Kapang borok no muitumani uram uram kemau baitang. Abaike baitango kamamani korang kanakatung orun de bormate bipashariang ni korango. Haino hai titang serichap mung muchung yenung bai chale tongani. Oda chap mung no narok na ang yaparo kanai nedi bahayung jaka. Gana o kebuno tong kahange. Bukhani gana o tong ne borok no kebu srapsani bagi pano. Hakchalo tonna namujingya mokol nikotana tonna mujingya abuno hamchakma abuno kharima